Ya, na kaswani tura nashmang dilioni watagpa hindi aro english khoborang ko khna soha ha somoy da o dok minutes kun aha talna namga ba chanchiani yaram nikchumangani ra chang changa sapani niani rang maikoba nikkijagpa sakbun rang oniko nakanyano wa yan Jonathan Swift ni chanchi bewale agan ge pakatarang wa nasimangna dalni program rangko sulsu somoi rang baksa wiatinga pringni dokchi bungo isolna rok matelani git rango Vincent Sangma aruni dol ni git rangko kamatangen dokola chio hajong composite program pringni snibajio dilioni ko tak ba hindi ko borang snibungo aujo jo english ko borang snich kungo achik maga champa ga chamrang ni Tak payah.

살그로 살라라마 독네 잉글리시 코보랑코 졸졸 크나소나만겐 차소프리오 이아스테이시노니코 프링남 투라 프로그램 차소프리붕아 오 아직 차송탄니 기트랑코 감바타니 소모요 스캉파 오 에지안 자카리 에상마 코닉스 라이징 아카데미 투라니 포이돔가니코 크나소나만겐 우니자마노 레팅슴 모모니 기트랑코 감바탄겐 Pringni sku o dilio ni kwa takpa hindi ko borang, sku bunga o jol English ko borang, sku chikung o ya station o ni ko western music program ko gambata ni somoyo, skang pa o food adulteration ni bidung o MDF 2 rao ni segimun o ni ko English jaga na o ni ko knaso na aman gen, uni jaman o western music program mo na shimang George Michael aro Best of Blue ni gitrang ko kna so naman again. Sku kolachio di leo ni kawata pa bibit parati aaj ke fankar chkungo hindi ko borang chkung bunga o jol jol English ko borang chkung chkungo aaj kcha sungta ni gitrang o dante marak aro lebison marak ni gitrang ko kamatangin. Chkung kolachio di leo ni kawata pa bibit parati program chisha o hindi ko borang chisha bunga o English ko borang chisha chkungo aaj kcha sungta ni gitrang o walseng marak aro sandester sangmani gitrang ko kamatangin. Chisha kolachio me chkrang ni program o skangpa o Mary Bat bang ni kata o Sima and sangmani agana ni ko kna so naman gen uni jamano achiani aro siani ko se segatani nangchungotkepa ba gamchatani bidungo doctor thangsel del mesh h momani agana ni ko kna so naman gen uni jamano Christabel sangma aro presida momani ki trangko ba kamatangen chigni salja chio Tilioni ko atagpa hindi ko borang chigni bunga o atam ni basal ni program dongkuen ka ba program rang ko aganata ni ko knaso na man gen chigni chkung o atak chasung tal ni gitrang o antol sangma aro trainerman sangma ni gitrang ko gamatang gen chigni ko la chio bibit parati SMS ke bahani VVS ke tarani chigni sa bunga mo bibit parati jaroka sa o bibit parati hit super hit sa kola che bibit parati mancha hegit gnio salni english ko borang gni chibung au hindi ko borang gni kola chio bibit parati program ko katham ba jiona khna sona man gen katham ba jiona simang hindi ko borang ko katham bunga o english ko borang ko khna sona man gen athamni bagni ba transmission ko athamni bo so pong dok ba jioni ya tura station oni kon khna so thaina man gen athamni dok bajio yatani rangkhuk na sona man gen dok bunga o silongoni ko watak pa chko burang dok chibunga o isolna rumthela ni gitrang o janseng momun aro unidol ni gitrang ko kamatang gen dok khola chio na simang ni khna nas ke byateng ga ba chasong ta ni gitrang ko kamatang gen walnis ni bajio na simang sponsor program mo megalaya dok ni thang do ro ro ba ni ya Toga o prakani skangpa bak ko Meghalaya Basin Development Authority ni ko kna sona man gen walni sni chibung aw na simang Toki House program mo film mungsani gitrangko gamatani somoyo Raja Hindustani film ni gitrangko kna sona man gen Sni kolachio sponsor program Kisanvani episode ba chigni ba bako Ministry of Agriculture and Farmers Welfare oni Hindi chi sponsor program ko khna sona man gen walni chat bajio Dili ni ko tak pa hindi ko borang chat bunga o english ko borang chat kingo western music program ko ya station ni ko khna sona man gen chat khola chio shilong ni ko tak pa meghalaya assembly review ko khna sona man gen chat sot pri bunga o hindi ko borang ko dili ni ko tak pa ko khna sona man gen sku o english ko borang sku chi bunga o spotlight Sku kolachio bibit parati, chkungo hindi ko borang, chkung bunga o english ko borang, chkung chkungo bibit parati,

ang di bolbok nukman o kamay mo. Ang nidi di baon polgong smari nuwa ni utakam rajan ku kamay mo. Ang kon kambi pinawa ang nidi di bakun ni. Ang kon bijak aknuwa mo ang ni kambi namakun ni. Wind kisa makong miya.

0: an seng ti ku shu ngi ming na tong na ma na ya ga mak ni role ko recognize kai mina tao expert rang ga ma ken ya kon aga ni ga dao ni sal lo sal su me rang o yoga ding thang ding thang institution rang o college rang o university rang o yoga department rang o yoga research center rang yoga college yoga and naturopathy college india o aro ding thang dak kimna agal sako nikta mana non communicable disease dao ancheng ni society o ancheng nikenga sakan thien khathong ni problem rang ngenga gisik ni problem rang dungenga stress ongani gemen blood pressure rang thangdui dungenga aro khangkhari rang sadukapram spondylosis rang ya gamakan lifestyle disorder rang wa ya yoga chi anthangni life ko nametna manani gemen ya disorder rang ko anching prevent khana mana aro prevent kha baksa ba anching ni anthangni bien bimang ko anching name rakhina mana immune system ko boost ngetna mana jekon anching gamak takpa agul sako sokpa gpa obostha rang ko anching name face khana mana ina yoga o ya rang ko scientist rang pokota ha
1: nashmang da o yoga ara thum thum aro dam san an sing bal joke dungani ya khatta bi chongu rae doctor sambu arial ni agana ni ko khna sona matna ha yan akaswani tura tik tik sani jam manu na shimang mungban program ko khnang skana mat gen
2: thona khrai jok dalio kai chaman gino
3: baba yan takaba chani rang ni nak na din nam jawa na di chi gpa chani rang ko di don thong na sanang jok ba
2: na jok tong na mai khoma sia ang khu suk chana skarang ko chana man na de pat ang chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sok na man na nang ko na wi jama
3: amba da ta pre ti mung ja manu na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi gpa aro khari nang thot gpa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam jak rang ko cha bo ha
2: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atinga
4: Oi singbo na songdiang ni jaborang ko rang na gwali nga khon
5: gwal jababi andi ba chinga de angna manja wa ha haja gni khok to bisini jaborang ko galani niyam mode jaborang ko dung thang chumong jode upor ange galna unjaing ha
4: yanung chong mata dauni ge tal ge ba jabul galani niyam mode sonung ge par sonung gi jag ba jaborang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha uni ge man jaborang ko mungri rakhe shwali sa galana ngien skhang ge pa sonung ge pa jaborang je hai gal gman mi su sam jakrang aro bi cherang ni bigal rang gni ge pa jaka bu taina man ge pa sonung gi jabu surang je kai plastic rang aro cham surang ge tham ge pa rong thalan thala ta niyo jakal ge ba bu surang bri ge pa battery tube light aro glass rang
6: ah yarang ge mukho nang daka ode
5: unode singa kachan jaborang ko galna rang yen
4: daloni nanthang tani takna nang gni ko rasimang takbo anthang tani sara nokra rang ko rong thale rakibo arong ansing baljoki dongbo yakujin mani nam gni na director urban affairs department government of meghalaya wiatinga

Yan Akaswani Tura dao na shimang Bollywood Melody program ko kuna suna man gen. Dao na shimang Hindi film ni ding-tang gitrang ko kamata ni sumoyo. Skangpa o riste film ni it ko kuna suna man gen. Wan San Aro Mahalakshmi Ayar ni ringpa gitong aro gitara har taraf Tuhi ya git kunat simang da'o kena sona mat gen.

Na, Simang da o. Ek viva SAB film nigit kok na so na mat na ha da o. Isi life me film nigit kok nang ska na mat gen wan. Udit na rani rin gpa git unga ro gitara. Apna kon paraya kon ya git kuna Simang da o. Kuna so na mat gen.

na jimang isi life me fumni git kok na so na man ha ta o love ke li kuch pi karega fumni git kok nang ska na man gen wan asa bosle aro ke ke ni rang pa gi to aro gi tara socho kya karogi ya git ko na jimang da ok na so na man gen

na simang dao love ke liye kuch bhi karega film nikit kok na suna man ha dao atma film nikit kok nang skana man gen wan suraj gagani ngapa gitu aro kitara teri khatir ya git kana simang dao kana suna man gen

Nasimang dao atma film nigit kok nasona man na ha dao joli LLB film nigit kok nangs kana man gen wan kelas care ni rang ba gitu aru gitara hanski chal ye gitu nasimang dao nasona man gen

Nasimang dante marakni gitrangko khnana mana ha ta ojol jol levison marakni gitrangko ga matang skhainga gitrangara duk mukchi rakcha achkrang brang ba isa aro pandemic trajokuna hada wanchang gitrangko khnangna

Nasibang wal seng marak ni gitrangku kena nama na ha, la unak simang na, sanestar ni gitrangku ngak matang sekainya, gitrang ara bisa metengu ni, bau ang bajirang, aru mani bucuma de, hai da wanceng ya gitrangku kena na.

na simang sanesta sangmani gitrangko khna na matna ha nakin na simang na nun so gaman cha song ta gitrangko ga matani sumarang bayanun bu na ha da aus sumoi salni chi sabaji minit kolachiu na simang mi skrangni program meri bat bangni khatta programo.

na simang Christabel sangmani gitrangko khna sunamana ha taona simang na Freshida sangmani gitrangko kamatang skainga gitrangara ang sunara gachak gachak salni na pangu nitobeya gachak salni na bau hanchung da gitrangko khnaang na

na simang fresida sangmani gitrangkok na suna manahan na kin na simang na chasong ta gitrangkok at matani sumoy bayanon mo na ha tao chigni banjyo na simang deli station ni hindi ko rangkok na suna mangin yan akashu.

na simang antol sang mani gitrang ko kna so na manaha da on simang na tournament sang mani gitrang ko gamatang skai nga gitrang ara anga chiram ach so rasungri mangen mawa salwang ko aru khangal haida wan chinge gitrang ko knang na

na sima ang trena men sang mani ngi trangko kna na na ha da o salni chigni kola chuni atham gni ba jona Delhi station oni vivid parati program rangko kna an maksa athamni gni ba jioni gni ba jiminit kola chona english aro hindi ko rangko kna suna mangi athamni gni ba jiminit kola chioni ng atham ba jiona paltai absan station oni watat kapa vivid parati program rangko kna an maksa bun kame athamni ng atham ba jioni Tambaji minute Kunguna Delhi station on Yvatakapa Hindi Aro English Kuburanko Jol Jol Knang Namangin Yana Kashwani Tura

Yana kashwani turan asimang shilongoni achkobur kokna sonamana ha sumoi da tamni dokpaji minichi bong ha ya sumoyo jansen moment aru nidolni isona kashok per mathelani gitrang khona asimang na gamatangia gitrang rang inga rabu nang chakki hallelujah jensal thumgen aro mukha git

Bon kami, arai mailo ni Tracy aro tarin marak ni biateng bagitko na simang naga matangia. Aro gitarang inga, baba na a ang ni sambao, aro yan proloy marak ni gitunga.

Bon kami na si ma'am. Proloy marak ni git kok na so naman nahari ay git paksa na si ma'am ni kunanas ke banam ni ke biating ba git rong kok matani sumay pa. Iyanon bon na ha.

Dao jol jol. Meghalaya Basin Development Authority ni ngu. Mek rice ni gita. Chirung chibis krangko rupange rakhina kam kha ani bidungo aganani. Program ko. Oprakki onani baksa gpahon asimang knasogen.

0: 부초 자라 부초 깃고 나시망 크나수와 다우득 특산이 자마노 문급은 깃고 크나스카겐
1: Ruga meine sana erwa dut kontak in skanya
2: plus f chin koninga chung wei
1: ye plus f ni gemen on tisa tangat naman gen ma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchi ani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gemen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang kepa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang kepa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
3: Ongija jangbungbangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukrukna amja apsan charmani chi paikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhet ko wirabo khennabe aro sagaba mande ko muchinabe songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko arunal jokani ko na jothon khainga nangni sepang batkiba testing center ona riangi HIV ko porika khaini bo aro thalbate wirana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number sa zeros kusniu na kolkhabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo
0: yana kashwani tura na simang toke house program ni ningo raja hindustani film ni gitrangko khna suna maninga aro ya somoyon raja hindustani film ni gitrangko kamatani somoy ba yanon bo na ha Sumoy daaw snibaji minit ko lachong ing hariya sumoyon asimang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Nigita, wateng ba sponsor program Kisan bani bak chiginig pakok na sugen

Yan akashwani tu ran asimang delio ni vivid party program ko khna sona man ha sumoi da awatam ni yan akashwani tu ran asimang delio ni vivid party program ko khna sona man ha sumoi da awatam ni